0: respect to all Ugandan.
1: Chatan
0: ang style ba? Ngayon, ginawa mo ni Arthur, why cham gear kiringyo kanino ram? Ano ngayon ni Chatan bere?

Manager Mel can force keep what the material money or to route. You tell my team the Kerodo Pyramid Chow Yapari, Energy Apari, Conaka Cherry, BBC Manok. Conon Log Lobo Manok, Manok, Manok, Kaduchen, he come a Chava Pavia, you can tang me why. Wa mete ma pol ma pede ma pelare ento ti ma don kon kija anel kom nan wa nene ngumini ona chere yugane ne ma pere ngare adawe chan fura nene dana di ken ni ngare wa dek mo kare lo mo pe anati ne wa woro ya yon karpen gino mo temene yin bebi yin wa anamo timu ne awe ni wa ay chiri chon chon mo dina pelare ala pe ngare le pene pien anena wa na gwer ngomoni wa poro kata ke pa mi mini ona chere korvore yupe ka pa mi u ka na na mi u tema pe bin mod pe fure ka dog gang pin mi na mi u bodi me pa ya we ko struka kan no di u star yo de kaboro star chill star yo jero ashka kinyum we no to gumo be dit botin million a chill million a ya chill me na mi botin monu gabu gidi ching do cher charu por lal ma pero mi ang be ko ta furwa ko char po wan yanga kare meru kene jaba big mo de kom no enti ke million a chill le komen so one be we team ku menu enti me chal ba mi botin antin papi ngale kiri be papi wo kiri abe team de needful I really do the needful we ngani ngabotin ke medikere wa wingi na botin e cha ma chal ko man ko radio.

0: Rapustan enna miliona chella di stario deka boro star chel star ario jero kai tondong ash kinge wek dong kuma chel mau dong ubed gok dong bot in a pong komin ke miliona a chel no gunyi pier ario manuku bermano guko mudogyo mori jeba kenyo kai kwanyo ka chela chel no berma be kwanyo tien pier ke loho ubedo 2020 loho 10 Noi boop boop mama niang berok ti ye. Temi cha majal kumani chawani e enimatika lokiri ene ni pieno mera di kanyo ni rit rit rit rit rit rit rit rit rit rit rit rit rit limi kumin million a chill. Anyway, manna kumko mene men chale ene. Ano ya miyorki winyo wa. Ano bera ay ganjal. Yara di chila chill muka kai nene urugere pe nene baraj. Omera si umero beri studio kagany kawanen anene yo mi cheri ki nan ngian chuje mo ta ngolo ma kany maru wiye bo lingo ngeo baradu e be ping
1: wi lingo chon kire ma ngeo an ka donyo chunya ki wiya weng no ti meo chente
0: e ma timeni
1: e ya ini ngeo do
0: ana tama tira chero ga wek chero dongany
1: tiji
0: Pimo pirime chero ga.
1: Yi mere ngo time jan.
0: Ano pa ngo bu time ga.
1: Kan pin ana na. Yen ba ki budgeting ba. Ka wer niu kira da kira da. Eh, ka wer niu kira di kira di.
0: Ka ba je do time style.
1: Ah,
0: no koma ka utability.
1: Wapi wapi wapi.
0: Enge uti na de gil borni. Wa ken pa je da per te pe lokom. Ke ta super no ko cha ber gere.
1: Enge o. Ti gira che ma tieni pa mero ka lo ire twal. Ene ye gang mo ro beni ni pian mi a che an wa ni pa cha mega pian ti engage.
0: Gini, Hey, today, my God.
1: Yeah, any gina, me a ying yang yang.

Gerim o çalamızı ve kapten. Yani gengi sürü yeni kod var. Yeni bir yeri atan nano. Mega petiye yeni ket piyan do. Yal çen si çimi. Piyan kubiri çana cemre do no ama. Al pangi yok kwen ama yeni bir no mobile money pony ye. Gira vere. Peki ngay kulna ama yeni yakka piyan çana ni. Ada çok mi yeni ko. Kubiri çana tiyo miro dan varramo. Ma nokta tuval. Karel ko dara di ar geri mera ba furte lo ko gara jero do ga gal la wir de wati dance sound Friday independent party Friday independent party er million a chel ana da be meme ya ke bor la gum ko mano ko me ko penir na ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko ka ko

لو ينروني من هو يجعل مكان يبوت كوفي هولو ميدي كلوني لو اي Agniño ka calma do bere actually wili wiya ko jabi diju by the way ento ye wera ha wechi di da ke raboro ho karati kum chawa beach now lock ticket studio ka ka enene ni kupero donki management we ka checking very good US dollar mia rio ke piera habichel we rio kai loge Uganda ceiling noti million achel chandani dong tiero ma kome ko bedi chawani konya konya yin me chako donyo chawa chiel chawa rio chawa det chawa ngwen chawa beach wakum bedi chawani ma yin Itika when you speak, pelok le yen station. Okay. Bien, mado be chaka chawani, dong ubi beru maja. Abe miyo chente ako, dong win chawani mabe. Abe miyo chente ako, dong kumbedi chawani. Chabu ma abe miyo ni, ini win mabe miyo ni ke chente kere. Abe miyo chente, e kumbedi chawani. Nen kong ngom arao timone waka mi yere no chante chawo mano miyara mi yere chante piyane wakuorba manaka nen wakuorba en chante mwono miya gek miliona chel ma miyara mi yere pe chana matiri ba kere ka beta donke dake ka beiro dake ka pao karikom chawo pao ya chel donyo ko don piyo yor yot piani adon ke dake ka kane kon dake ka piera rio piera dak piera man we a beach then piera bichel okay adon ke dake ka piera dak we a beach from now dake ka piera dak we a beach from now Wek na mi yere chanta ko. En yang. Da ke ka piyara dek we a beach from now. Ate ane no ngwa mano tiye. Ket ma waj kere. Kere gam miliona chel lo ko. Wek wa chet ka chel music. Anbeda ata miyero gen ya. Na miyero kong wa chel music piya. Ya ane waka ii beta wani ii teta wani. Anbe anpa ul wa chanle ino miyero yi gam mo ko. Ano mi abe na kupe ke team Kampala gi nga itin yang wae. So, yin da kera in modong manaka pawe ya bichi wati uke ni mabe. Da kera pawe ya bichi modong manaka wati uke ni mabe. Wek no ana mi yere chante ko. Million a chel wabok lo wan kere. Ake kany no chunya yom. Yen be no chunyi yom charani yen be tima ki ngo mene ket manopol kare ana we ni kenen the captain himself obere studio kakany timo kere ana mi yiri chante yakin be no bit serious and be bit serious meno ngoma te mi yiri chante yen be no mira gam yiri chante yen be ka ana we ni tim kin ma mi tim ne donyo ga yor no pa speak kumbere chavane da ke rapa wi adi man mudom manok wek no mi chanda now ngere man way captain is it okay ke an me medik doñ piana cha ko doñ chon yes doñ wa pan yang put pian ne no pian ko ber chan jam fu cha ka cha ka o mero ni an kuno ngere no ne no kuno fu pian ne no kuno ngo kere no de cha ko doñ chon da ke ka mudom manok ke doñ wek pene waro ne ne kava go chimbotien pe chimobi kok mano pe gamo winyo kerno na ne donyo mo pia rio mo pia dek mo pia beach mo pia boro mo mia chiel yo kerno donyo mo mia rio yaro ko beri chan ke don ker wa rio nyo wa chiel ak man yang ni namani tituolo yen pe neno mane ngoma na mero kabitu kuwe chiel
haki bot pretty bi ki tempa kiloni atier rede no benena na machi mena magen go confirm ni gen fuli tie don ko ne chawo donyo chon ko ne chawo don kombeti ko ne chawo don chawo di amier no chako neno active numbers machente romo donyo million a chel ye kombeti chawo na nena no che penen di star hario hadak bor star chel star hario not ash kaduchen anero hun jadi mo donyo katitingo mo no mirti.

no me da wa mo wa mo no no no me chere ya ga gaja tema ko me chere ko be gam ko gam no manda we ni ko ra ti on the part